0: 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them!
1: Hello, ako to Jabot. Nandiyo namiyak, sabak ako. Kaysa ba ako? Kaysa mamit wa.